0: kati Jesus. Kati Jesus e di choko ne hewa. E di tasa wa boku. Ko e ka pasa no folo ko ni ehiamwo. E ma hiamwo. Kola ima we do no ka ba na nga sa si ya. Ima mu me ka ka ba le bi ka ke. Ka lu ku tama me. Ne be ka ti Jesus we no ni we na le ka ma. E ha bro bi ha me. Ka lu ku tama me kla. Ka lu gbare no fa fa no ma ba ko ko lo ima ma ka ba pe na si ama. A lo do mi o. Tama ba captain Jesus hanu na couple club ni o ma no akwa no wo ye kromo mo ngo kosku mi nya bi manu mu e no me ba slam ba ba ku wa yas splinters
1: okay
0: e no ma mi ka club sisi ka we dia mi ndi
1: okay
0: mi di ba captain Jesus
1: okay
0: mi di ba hanu
1: okay
0: e kwai na bie e kwai na bie mi nya bi di manu mu o ma ko school Jesus nu o ma trauma pass o ma ko SS su o ma pass ba ku club mambo ni nti club ba sale wa Mombo de mi yenu se se waka si juma o yenu onya pani wom
1: wow
0: onya pani wom iti ba kuno ko verse nu o si onam kafte Jesus o ni mika e you ma usu seni bi ya mombo ni bi o ya mombo no ko si afafa bi o sky sound gba no ko verse
1: okay
0: ena papa ni se o di ni be ko na so e bia no timi chasu ah se se de wo ko ko nanu mika Oko akaka kla no baby
1: Captain Jesus University.
0: Oh, onu kla oko poli.
1: Wow.
0: 4 years. Hey, me di omo be ba ha no be di ada se ni bi.
1: Wow.
0: Captain Jesus nya me di. O bua mi papa. Na di mi da krom is me si sam ni ngira ma ba kla wa mu ho. Na ma si sam ni ngira mu nka sa ba be ka omo ni ma sem. Adi chira captain. Adi chira ma sa ni ngira na mo ho di captain
1: ya oje. So bi nya ma ya o be ka de na
0: chira. Me si ondwani mla captain. Tam tam tam tam tam tam. Na di oni sunu e bada ni nisri.
1: Amen. Di sunu bada ni nisri. Kwa ya chio kurungu. Baba yo.
0: Bye.
1: Kisa di anyana genye.
0: Oye papa.
1: Oye papa.
0: Ukita si kafia bi uba akla. Enye se fa 30 million bla. Fa 50 million abriya winibi. Uwa winikaple po. Uko nyani wehi. Na osu kita si kafia. Ota ni mu. Nusu wa ye mobo nibi. Hey, mobo ni kla ebuka papa.
1: Wow. Wow.
0: Bye.
1: I don't know. Come on, come on.

0: buku ti ase
1: o wa daro mo ju bo e
0: o o re fi buku da sa ku eni mo ka o ka obi eni mo